na ngai na kubeta yo mabe pe na bomi yo po yo ozali mayele te ozali zoba ozali mbwa oyokaka te oza mutu makasi soki ozali kosala kaka makambo ya ndenge oyo motindo yo elingi okozala lisusu kopusana pembeni na ngai te nalingi komona yo lisusu te kende mosika na ngai oyoki